pararugu dakwah teh. Oke, ongkoh dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kalalabur gening mustamina.